melenge sara ange na eti gigi so ike ara arango tonga na kete melenge tifo mo tara ini yeke na yeke babani tara tarango sara ange